se odo fo me kanya mi dane ho asem ho akere wa wana esuo jana ko onso no ne atamfo na eno mo tifiro mo didi atam no sa atamfo we bu ne de yem ye ne ho mo nanso mo na edu bra nya me maya da no mo kanche egu ya bra bo so mo mu di nya sa atamfo no wo mo na me somo na me jane ko mo sira ba mo amo ba bi bi o mo ashia mo no mo sese fa nya me ma ho Satan for no, I know Yami Janiko, Nepose, Messiah Suma or Namija,

Obe we manini wo opo pa ya kwen ni adi boye yati sami kana sa chopo na wayami say Jesus.

kamini se nyankopon te ase ah wana kacho fe yare na tone aduko onyame asem no ridi na onken council me wote nyame asese yare na bounce the one that catches that you be ko wo ha wa so me dia wo be so mo wo wo be so mo sia wo be so mo ohia na so dia be pesa be catch on in amisa ya wa ba me dia sa o ke kan ho a sa o mo so ho a sa o se ke ground so na ground so no dia asese a bo da na se nyana e be pio pio sa na be pesa be catch on ya ba ko me be catch on sa Masaba me tuna numwa numwa tuwa numa yeye faye yeye manwati yaba kupeni wachume nyasa wanuala me kukuli no onia mayamba na moy mayetam ne chachire mayamba na swa mayapeja no mayam kukuli no.

0: su tiene ne mono ko to jai ni da ko to ma pete me ni da pa mu ka se woni a ni bo hene sa wo ki ka wo wa sa wo ki ka wo wa ata bo mi ra si o u fa ta sa wo ji
1: crash with the capital mene obana.

Kwame na miyesham mi baza mi wonam mi baza mi jano ayameyo sauri tianyu mi na tumi bi ni udia sia sa tumi ni yesu ma jang kanenim sa tumi ni yesu ma jang punish for sa wo tianyu mi na tchi wa bi kwa yesu kristo wa gimi cha e wa nyumu nemo tumi ni impunishable.